0: Ngawirnos ang mirengawan.
1: Loh? Iyan subuh gendongan puri,
0: huh?
1: Maswara,
0: huh?
1: Lanang